Fanda na ngwende na yoko na seko Umela mosantu Bongo biso toso pa masanjoli Na makolona oya yo Yo mzambe umela kapo na seko

Oninga tango susu makasi esesili Ebite na salanini Yuka nzambe kobela yu na nzela na nga yeti Likia lisusu Pote ye azanabo Likia lisusu Dima kaka